0: akuchingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngiri okusenda mamwisumbu ili abikwa ko mtu wabamwe. Yonse chila bushiku kabili chila nshita mumwaka. Iimbila, aba chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
1: Ba driver, imini neni nawa mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
2: Vashu lulu, nishidefoya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musendele lulu. Nishi ya shupa.
1: Tule mtu wala pachipatala.
2: Imwe, pamula ndipo yaka mubili yuku kava.
1: Teko kava fye. Umu nanja chufuwa mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati. Tumutu wala kuchipatala wangu. Pantuli mbikuti yava ni malaria.
2: Malaria. Uwa wafya wukalamba sana kumuwa noshi la fisha na 5 years kwa ati lulu. Tefyo.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itari nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya, ii no no.
2: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutula kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: muri ono mwaka wa bulimi byaleni ne chetekelo byaleni ne chirumba na zamseed chibe mone kabila okubyala kapya bwangu nangula imbuto ya mwaka wense ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ileitwa ultra early variety saleni ZMS 328 ii pia mumie nshi itatu nangula limbi mule kabila imbuto iyo ii vyalwa elo kabili ii fumia ubusombushi ubukala mbanga nshi vyaleni ZMS 620 nangula ZMS 638 iyo ileta ubusombushi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo yali chingililua no kutebelelua kumalwele elo kabiline ubusombushi ukala mbanga nshi chila mwaka vyale ni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabidi iya ya na pambuto shonse ishipia buangu elonga chutila infula yalo kabuino yeni apakala mbanga nshi saleni vyale ni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabili nobukumo imbuto iya pangilwa ilo bali ya Zambia. Imbuto iya pangilwa abalimi ba Zambia. Tandaleleni ba agro dealer umatuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fakushivida pona fimbi fingi tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam 0965 95 8815 nangula 0977 272748 good seed pure seed zamseed zamseed imbuto isuma
1: 87.9 FM.
2: Good morning. Wake up to great music.

0: njagalako mwana wandi kaafu bafyaka wala abafye bwino sepo ushanishi uletorokera eringa nfa
1: nga kyakutiira omwana wenu alekola elo alepema ngefi mutwaleni kukipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepaya nga tamwire bwangu kukipatala
0: tasha nkyakirafaayo okupoosa nkita okukonkonca n'okupembera timwise mwisure bugeti efyo nakitorokera eringa nakalimba kati uyu nfuire
2: nomba bushe mulemuna ati omwana wandirimbi kuti akwata akalaso
0: nomba finshi mwala akitapo
2: apa pene fye tiyeni kukipatala natasha sana pakungafu okwishiba ifyo obu bulwere bwabipa alanga naafi kumafye kumwana uletoroka eringa lyonse
0: tiyeni imwe nga kyakutiira omwana wenu alekola elyo alepemashka nangu aleshupikwa okupema mutwaleni kukipatala mupepi okwawula n'okupoosa enkita
3: iyimbira abakimiretera batangata pafya buumi okubombera pamu naba Development Media International
4: odi shani bana bo.

0: mwana wandi, kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo, ushenishi uletolo kereringa. Shhh, mfa.
1: Nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutualeni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivu wababulu ele wakalaso ako akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nshachirafaya kupose nshito kukonkoncha no kupembe lati mwise mwisure bugeti. Efe nashitoro kere ringa na kari mba kati uyumfu ile.
2: Numba, ushimule munati umwana wandi limbi kuti ako atakalaso.
0: Hey, numba fishi mwana achitapo.
2: Apape enefi, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubulu ele wabipa. Alanga na afi kumafye kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie ni mwe ngachaku tila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutu aleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila ama chimiletela batanga tapafya bumi ukubombela pamona ba Development Media International.
2: Odi, shani bana bupe. Bushemule faya milondolo lemi bomfeshe.
0: Bushemule ndangi chef yaku bomfya fi machine fi yakulimina ku.
2: Awe. Ubulangi shobu wafo babomfya masumbu ya bamwe. Ile ndi mbonfu wapachipatala. Ndafunde fya kuchingirira malaria. Bonse banji tati mama wa masumbu. Ushemlei chingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumieni.
0: Ine nda tukantura tu mungwingwinga tu amparama.
2: Nge nshira imbi. Nimbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Ushemu alishipo kwa yati malaria ilepa ya bana mayo. Abali pavukulu no mwa noshira fyalwa.
0: Awe nsha ishibe fyo. Mama wa masumbu. Shirefuayo mweo wanzino wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbuli haba mungu. Munda angenefi ya kulikoveka.
2: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishokorati imwe no mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngili okusenda mamu.

0: Ninga kare pamushika. Nishi musendele lulu. Nishi ya shupa.
1: Tule mutuwala pachipatala.
0: Imwe, pamula ndipo waka mubili yoku kava.
1: Teko kava fye. Umu nanja chufuwa mubili ule kava elio aleloka. Elo anje vati. Tumutuwala kuchipatala wangu pantuli mbikuti yava ni malaria.
0: Malaria? Ubabu afya wukalamba sana kumuwa na ushila ficha na 5 years kwa tilulu. Tethyo.
1: Mulandu ine tuleka biru kuya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya. Ii, no, no.
0: Oh, awa bashululu mwa. Sita wino kwangu kilo kumutuwa kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.